phatlala jane ana fa go Radio Tshefo ke le file go shetse botse ke ke tsebo ba theletse ba Radio Tshefo ba di ratile kudu yona mafikizolo love potion gapa ka le fa le yona go sha ya go tswa go makhazi are Sanna Marela featuring yena Prince Benza ana fa go sitise sa go theletse batho motheletse go Radio Tshefo nna yena Pholoso Mahlake aka Snyder Boys and ka lamogela ka tsatsing le lebotse le sa le gona ka kgwedi ya lewedi re sa ipsinya ka bokgwa ba rena re sa ipsinya ka setso sa rena le leleme la rena gana fa go Radio Tshefo e setse matsitsinyana a mafiu gore letsatsi le rata gago la setso le fele re tsene ka lelengwa la di-season e le go October but re sa enjoya goba re celebrata setso sa rena sa mo go Aforika Borwa motheletse go Radio Tshefo ka reke boletse ke re ka go amogela ka lenaneo la mamorato la phatlhala jane.

0: batho ba ga dikgale re swara ka 103.8 FM.
1: Motheletši wa Radio TF ke a gola gore košei ko go fele o yona goba mmino ko go apetše gona noso ke a gola gore o ratile ka ge o gopotša matšatšing ela mehleng ela nakong eo e gane bjala motheletši wa Radio TF nka re ke 3:30 gana fa go Radio TF setiši se noši sa go theletša batho re sa gana fao ga mphatlalatšane o sale le nna ena Pholoswa Mahlake mofana go tswa kaya ka kwa ga Sekukhune mofana wena go sa tšhaba go bolela kana fa kana mo ga Radio TF 103.8 FM ya tlolefago mmino e mebotse kudu tšatšing la lehono. Na go nyaga nwa la motheletjo re re tsefa ka gena le wena re kwane gore re tlobolela ka the motivation coach ye yo no itse bala ga o ka yona manjua a ke tsaba gore a tlogofa a hlohleletjo ka mantaga o mo botse o sa thoma fa gare ga beke ka re ke a tse ba bangwe no ba iprepara ba itokisetsa go ya mešomong ba bangwe ba otlela nako ya gane jwalo jwalo Radio TF e le swere ka mmino gape e tlolo swara gape ka motivation a codes yone tselaga ntša tlhotlheletswana ke tlo go tlhotlheletša tšatšing la lehono e sa le mantaga o mo botse gana fa wa Radio TF 103.8 FM setiši se noši sa go theletša batho.

0: tsinne ke ge ba tsinne ka madila jwale se se kgatlhano le melao ya rena ka gore ga wa tswela go nwa madila wa otlela sefatana ga sa gago jwale ba tshelela ba bona ba golegilwe mabapi le temana ye ra buša ra golela lesome le metso e meraro mabapi le go nwa bua la phatlalatša ke gore public drinking mola bo makgwebo go ba ba radishipini ba batlhano ba golegilwe mabapi le go sepidiša kgwebo tša bona tša dishipini ntle le dipampiri tša maleba goba go sepidiša dikgwebo tša bona tša madila ntle le dipampiri tša maleba jale go botlhokwa kudu gore ge motho a goge ba ka taba ya madila a nyake lengwalo la go rekiša madila madila ga a rekišiwa le ka ditamati le dieie mo e le gore go motho a ka no tsogela makete a go reka a thoma go rekiša a botja le baagišana go raoa le sa sa kgona le nyaka ditamati tlang ka mono jale le motho a nyaka go madila go na le sepidišo e le gore go e ya sepidišwa gore re feleletše re kwana e re feleletša ngwana kgoši re sa tlhoba boroko ke taba ya tlaišo ya bomme le bana ka mono tikologong ya gabo rena tšatši ka tšatši o bulwa melato ya bana ba e le gore go ba tlaišitšwe ka tša thobalano ya go nama e kgopiša le go feta ke bana ba e le gore go ba tlaiša ke meloko le metswalle ya bona meloko ye e le gore go ba tshwanetse gore ba ba emelele ba ba thieletše ge ba lla ba ba phomole mego bao ba tloga go ba na le kgolofelo godimo ga bona e fela ba feleletše le bona ba e le gore go ba tšea karolo ge re tla mo tabeng ye ja go ba tlaiša ka tša thobalano ye e namilego e kgopiša le go feta ke go ba humanele gore go ka mo gae mme o dikwele a forotlhetša seropeng a kwa gore ngwana wa lla ga a mo tlhapiša gore se kantshwara mo ke kwa botlhoko ga mojiša o thoma go roga ngwana gore o bolela taba tša batho ba bagolo o bolela taba tša go feta taba tšeo di bolelago o na modi gomolele jalo ngwana o tlo tlhakodiša ke mang ge wena motswadi o mo tšeakea ge wena motswadi wa tshwanetse gore o mo gobatetše o mo gomotse o mo tšhošetša ore o se sa bolela taba tše jale re tšea sebaka se re saluta barutiši ba rena ba e le gore go taba tše ba gore go di bona ka mola dikolong ba nama ba letša mokgoši ba re tsebiša re le bagoro wa sephodisa gore ae ngwana šo o lla sello tla letle le mo thušeng jale re re tšwelang pele magaga bo rena go thuša bana ba jale ka ge e le gore go melato e mentšhi ya tlaišo ya thobalano ke morago ga ge barutiši ka mola dikolong ba kgona go bona go fetoga ga maitshwaro a ngwana ngwana o tsewa ke morutiši wa gagwe ga a thoma a mo makatša o mmile tšaaka thoko a fesile tša mmotša rena ngwana ka o tshwenya keng jale ge re yo di a dinyakišo re humana gore ngwana ka nnete o tlaišitswe ebile o mongwe wa motswadi o ba a tseba gore ngwana o a tlaišiwa e fela ga ke sa gore a tšee kgato a maleba o ka šireletša ngwano yena o tšea kgato ya o ka mo thušetša jale taba tša mokhuto o maga ga bo rena re di tshela ka mare re tle ngwana ga a tswela ka gae a re ke tlaišitšwe wena o e mma o le mosadi mosadi wa go gara diroko tlogela go lebelela gore na motlaiši ke mang e ka no ba e go mongwe wa lapa goba e ka no ba e le mokgalabe wa gago tlogela gore aoa saka la bopi le tla tšhaba goba batho ba tla reng ka nna ge motho a kgona go go tlaišitša bana o raya gore le wena ga o sa bolokegile a ka go dia se sengwe le se sengwe se e le gore oa se rata goba o duma go sedia kgatlhono le wena jale re re a re tsweleng pele go bega ditiragalo tša mohuta o gore re kgone go ka šireletša bana ba rena bjala ka e le gore go bana ke di-precious gift from God go e be maikarabelo a rena gore ka mešogo botlhe re fetša re ba šireletša ebile ba na le tshepo le confidence and trust ya gore dillo tša bona ba tlo o ditiša go batho ba maleba e re ke go leboge ngwana kgoši ke leboge le batheletše ba rena
1: Captain Dikwagetše re a leboga o menagane ka sena sefego se re a leboga tleng aano Dikwagetše monatsheba o kwele re tla buša re bolela gape ka labotlhano a ebeng beke botse ka fao Captain salute
0: re a leboga modimo ko
1: danke go jale ba Dikwagetše bo Captain ba ri le no ba berekile ba netefaditše gore ba latšatšie gotlhe jale we are in the last part of the show 21 minutes

0: Man of Honor ke lena la go se go tswafela go Savino gore ba go re le tafana 3.9 FM pele ga fangwe re go se tsere go fule go tsona gore ba station se se go tshela ba to steamela ke go re go se tshele pele ga ka ditaba me se tsela se menne fela re tshela iring ya bolosemete bo tlhale moela tsa sebaka tsere go le boga ga je di ka ditaba tsa iring ya bolosemete di ntla go tlobela tela ka ra se pasa mafelo re go le mela tshe diregile go mafelo a beke ga re re go rena e kabelo go re galemela re re miso ke
1: mafelo a beke ke re galemela batho ba re ba kgetha di outfit le tse me bua perfect ke ba re kgethela outfit tsa batho ba di khebere sna di khebe awa a ira botse cause ira re wena kono tso tshwarelang o le di e ka re ke re tlo apara dilo tse le re khumana ile re me ipimpa ya ka ya dula ga botse gore tse dingwe ya dula ga botse ene engwe gape re galemela le banna ba o tlogela basadi go di rumo bona ba onya la basadi ba bona go gae.
0: Yeah.
1: A wa se nete tabe ya ururu bana motho wa trend ya go TikTok ba roanya le wena o sa tsebe. Othe.
0: Yeah. Dia kwa. Magagetsi tsa pete dingwe tshele gore re tloga re di bontsha le go di laetsa. Fa ke tabeng ya batho ba ile gore go motho na madila go ba go fitla mo ile gore go ga sa gona e bile ga popalla le go ya ga nya ka gore a ishiwe gae. Taba mokhutu mo balo re phela ka teko re ga le maela go rukegela gore mafelelo go tla feletse le go ba tsaka batho. Mongwalo ba dilo tsa ga go tshele gore tloga di le botlhokwa di sele di la theke di wireless tsa ga go tshele gore na le di ID ka mogare bona pukana ba itsebisho gape le tshenwe tsa di karata tsa di banka tsa lo rwa di shumisha re le ma dileng ba bang motho a tseba ga botse gore ga a borele kampa na go ngonya ka go ka felesetjiwa gona fa e ba le monnete pe gore lotsetse ba ga botse gore ke ditlabela tshe letlogane le botlhokwa di netefatse gore lotloga la ka gae gore se ka tla wa ichacharela go tswa misonga mushupulo pele mo ka sonta go khotsela gore lotse bo di swere tshirengwe tsa tsona ga di salongwana ba tshire masheleng a lo ba swere tlongwe tshe re la theken tsa gago gona fa ga re netefa jang ga botse re dira gore dilo di sepele ga botse mara ka go le lengwe se le gore so ga se le botlhokwa kudu ke taba ya batho ba ile gore go bana pa ba khwetsa batse ba motho a tshire sfatana ga sa gago ba se beile mo mmile batho bana le go pheka difatana mme go go no yema ka gare ga tsela e le boshego le gapeletsa ke eng go khotsa motho a diobi ya sefatana ga sampe mongwe wa ema mmile ka gara ga mmile le boshego ka gore o paledisa gore go rena ba bangwa re tla ba re fetere ya morire go gona le re kgone ka feta ka iketlo re iketlile go sna le se le hore se a re tshitisha e fela re iphela ka theko taba mo hutu mo ba le re ga ba ile gore go na le se yona ka go ka se re mongwe o lapile ke se fa o lapile se ke go go tla sefatana se sa gago se tsho se bia ka theko e mele ka theko re re kgone ka shumisha ona mmile o ile gore go le wena wa o shumisha le mongwe o lwana o khweditse go sena le tshitisho e le gore go ke tshitisho re lebeletse taba ya go kgona go kaya mo nyakang go ya gona
1: wa tsa ke bone video nngwe ko TikTok motho a robe a nemetse taxi jale wa dila gore taxi driver a dimetse phone bele taxi driver a ba isa police station bele bothata ke gore ke tsenya ke taba gore na e le gore o na le mongwe le gore ga la ya mmerekong e ra re o latelwa ene o ile re bona le motho mongwe le re gala interview ra le ena ka feletse sa fithi ko interview bela a ke tse borana mo phosho ke amang magareng ga batho ba utswa phone le taxi driver ke tse bor ke re phosho ke amang ana
0: ga re skara tsa dilo tsa batho le se tsa rena gone le ba bangwe ba batla go tsa bantsi go tsa le nako tse dingwe motho mongwe taxi tloga ka toropo ya Polokwane tla ka mankwe motho mongwe ana metsi taxi le gore motho mongwe ba nyaka go ya ga mamabolo ke fa motlhala a go tsela re tshetse taxi tshule ka toropo motho ra pena ke ga mamabolo ba bangwe na le go jikela morago gore ba ke bo ke go bolla ka renke la go ngone le re ntse masheleng a sa tlhakane ka mogwele gore

0: ke lebedi ke fela motheletse motsotso e tlogana pele e leotee e pele ga iriela ya boseswae nke ke leboge bosejeng bašiane ke leboga gona motheletse tsebe ya gago tlogana pele e re dile dikakapa ya ke tlogana pele re kole ditaba tša go amana le ditaba tša go amana le mob justice ba tlogana pele ba di tlhalosetse fale tša go amana le grievous bodily harm ba di tlhalosetse GBH ba tlogana pele ba re tlhalosetse ditaba fale tša go amana le ba le ba ka kwa di-taverneng re tlogana pele re ba leboga taba go amana le road rage re tlogana pele re e leboga fale ya motho o ne go fatlha ka mabone na pele ya soka mo tseleng ka thena ka molata kare emone o nyakile onkuše tja ka gare ga lefoka o mfatlhile ka mabone re a leboga re dithutile bošego mebjale gona motheletse go sasa e tlogana pele e leletšatši le lengwe mo lotlogana pele re kopana go ditaba tja go amana le lekgotla la dipoledišano ke dumela gore tšatšing le lala go sasa re tlabana motheletse re e kgokagantšha le bale ba ka kua road accident fund road accident fund ge e le gore go o tlogana pele o na le dipotšišo tša go amana le road accident a go sasa re na le wena a wara ka moka o ba botšiša dipotšišo motheletse ne ena ka mokgo wa mpona ke tswele nna le mošomošane mogo ka nna Mr Lebepe re kopana tšatšing le lala go sasa ke tswele
1: le hono re sa go sareke tshantšhetšo tšweledi ya rena ya mararankodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e lego Patricia wa Galiputu, Gloria Maponya le Paul Letšhelele. Motšweletši Patricia Liputu, motšweletši Gloria Maponya. Medumong le metšhineng ke yena Lucky wa gabopape a na le yena Mahlodi wa ga malatši mararankodi a bophelo.
2: Koko
3: Evan go bana o kare ke kwa lentswe la moruti
2: Koko
3: a bele mamotlhogona o tlo reng pheleletše yo
4: tsenanye moruti
2: thobela
3: go lotšha rena moruti
2: le kae ka gae
3: aowa re gana faroka ya botšiša lena
2: ee gona
3: moruti
2: wa tsa korekile so ke swabileng ko o fetang molomo mosela kore ke o phathagile gore a ke tse gore ke thome kae
3: a e ne o thomang gongwe le gongwe moruti go tshwana le maloba le thomile gongwe le gongwe
2: ke tletse tsona tša maloba man wena mogale yadi e se ba rutiri ya imelwa ande ke sure lesetse le kwele gore kwa kerekeng o tlhagileng
3: hai moruti tsona go di kwa ke dikwele mara ei bogale boyola ba lena ba maloba
2: ebeke
3: tšhogile man
2: ebe ke toga ke tswelela conferenceng yale gore o tsena ka monyako wa teflopo ka thakanetša ke batho tsele ka moka kore ge ke re batho ba ntebeletše bjale kore bjale moruti bjale le yena o ne a bino ba under pressure bjale ke ntšheditše dilo tša ka mo go wena mathata a ka ka moka mo go wena
3: hai nnana be ke sa tse gore baruti ba imelwa gore ke be ke ke potša gore baruti ke batho bangwe ba go phela ba le kgausi le morena ba phela ba tloditswe ka tlotso kore tše di diegang mo lefase ba ne go di betha ka leitlho gate ba feta hai maloba gona ae kore ke di gore ke fitlha ka mogae ka tsena le buying straight
2: go na le level e nngwe ya mathata kere eklolo e go ntšha moyeng wa boanameng
3: wa
2: lemo gore reality ke e feng yaore letso godimo ga le lengwe morena
3: a gona bothata moruti bele nna e be ke tlile kwa go lena ke be ke tletse gore ke tle ke le leboge ka lebaka la gore le e bona nto she fedile
2: watsa ge ke etamo e be e sa re go window level ala ke a bona re norman bjale ke ya go botsa ge ba re bangwe ba go dula botse ka manobonobong mo teflopo ba tla ba bana le wena ka moarata ba
3: hai moruti nana ke dilo roša dipataka kore la tseba re keng mang le mang a feta more ke ka gamogale ya dina awa moruti nana ke a leboga
2: awa re leboga modimo ka tsona tše
5: papa
6: lesedi ebile ko go bone
5: ya la tseba I was thinking gore go ka ba jwang ge le kare le ya mmerekong la feta lengšia kwa ke dulang
6: o rane go sasa
5: Aowa papa, ke bolela ka lehone.
4: Aowa mara lesedi, o ka simolola letsa. O bona gore ke bethilwe ke nako lredi, o se ka nne o kwa keletsa melodi ka mo.
5: Ah, papa, ke a le gopela.
4: Bo ka dula matsatsinyana a mabedinyana wa mpona ngwanaka. It's not like o koke ya go kwalela o e ka mo gae and stuff.
5: Eish papa, na I really have to go. Ke nyaka go tsamaya mo gae.
4: Lesedi mpotsemo o ile gae a o be gona ka mo gae wa ya sekolong le gona o nyaka go reetsa la bothano gona bo e kae ka gore rile ke boa mošomo mo ka se go humane mathata.
5: Ka labotlhano be ke tswile.
4: Aowa wa jwa nako e ka a se wena motho wa goreng o humane o tswile wa etswa sebaka ka mo gae mane bo e kae.
5: Well, I was on a date with my man.
4: Your man? Boyfriend?
5: Eh, papa.
4: Kore majete lwi la wasa jala giri thongwa linyan.
5: Papa, ke bona gore enka se le botse gore ke tswa ke ya kae le motho wa ka le ka sone o kwishisha ba lamogela seemo sa gore le sedi o godile jwale.
4: Wa tsofa bile o nthagatse gore motho wa gona re tseba motho wa modimo. O ke le rata ngwana ka. Ya mara ke a kwishisha, ke a kwishisha. Wa thabisha. A ke tsebe mane, hape mengwaga ya ngwana ka. And le nna o bona gore o renye ke a gola mane maledu ke a mašweu gape ebe re go nyakela monna seo be re nyaka o bona go e na le se sengwenyana re ne go kgaphotsa motsepa
5: le reng papa
4: setogolo wena kgane a omaka le re go botsa o renye o tshwanetse gore humane monna gape o go otse ngwanaka
5: papa e reng kila teng dipakage la jaaka re tsamayo ka le thoma ya nngwe bjalo
6: Baga phaka.
3: Aw, masbanyoni.
6: Le ga botse.
3: Ai, re ga botse re ka botshelena. Eish.
6: Eish.
3: What's ba madi bo khone tsa bangwe ke ne go botsisha so. Ke ne ka re le mputishe tshe.
6: Hey, ha tsa go mpitsa magadi bo ena. Ke re bona o ka re speaker o tshetsa anga pitse pala munwana.
3: Ah, o tlo go tshe ska di bala. Ke be ke ne ka re le mputishe tshe gore e ka ba go a kgonega gore molatonyane o le ka be ke re ke a odi ke ke o shutishe kore le ge ka se be kgwedi mme be kgwedi go ba ka December so
6: o la wa go leboga
3: wa mophaso
6: o mara o nyaka o sketche sefaka ka gore a kry-a o tlo dintho kgolo
3: awa gape moradibo ke lebeletse gore bjala ba setso bo dikgogo dipudi kore lo tseo di tonya ka tšhelete pele a ke na tšhelete that's why ke re ke nyaka go di shutishanyana mo gongwe nka kgobaketsa mašheleng namile ka tsaka di ya ka morago
6: awa di a kwagala mara o seka tšea sebaka ka mokgwa ke belang ka gona kere gore o kgone go ba bontsha gore wa re a leboga ntlosiwe e fedile dilwaga di ga le sepela ga botse e gape bona ba nyake motho wa go tswa ka ra ba tshe serious e ka ro ba tshe shapefo o tlhola le bona
3: ai le bona ebile ke itsa ka mo ga ntshintshi ke keta ke tla gona go thola gore ga botsebotse ke sa rata gona kwa na
6: e mapeli
3: king o ka se re e mapeli wa fetse wa humula king ina ena bona motho lo thoma bolela ite
6: aga e ye mo ga person tshe re thokomele
3: king
6: batho ba go segisa o ka re ba go rata o meno mašweu o ba tlhokomele kudu-kudu go to di a mephaso ya gago o se ka gotsa o bitse leshaba la batho
3: aoaoloshalaolola
2: dumela
7: thobela
2: le kae
7: re gona rra lena
2: re gone ao mane ke e tla boebe ke sa tsebe gore mantefloko e na le maphodisa a mabotse so gape manai man modimo mo o do ke pheleletsa
7: okay ke le namang ke le namang
2: me go e kae ke mo rute putane cha
7: oh mastermind kono kono
2: ao no man le fogisi ke tle mo ka gore ke kwele gore o be go na le radi e diregileng kwa kerekeng kwa
7: Yeah.
2: Bjale e be ke sa tswile ka mo mankweng ke le kwa site ya lephala le ka baka la di-conference
3: go tseba mang gore gana mo oreng o bo o sa tshole di-conferenceng jaana di ja gago bo o isitse dilo je le gore re di kry-ile ka tempeleng ya kgetho.
2: Ke a tseba gore go ka ba boima gore le ntshepe ga bjale ka gore a kry-bjale nkane gore le taba le sa ntsebe gabotse mara tabashe gore ke ketisemo ebe ke taba ke kgethile go tšhaba lefokise ka gore ke tla ba ke ile ke sa fitha ka gore ba nthaka ditse ka tsona ke sa tsena ka ra motswa teflop ka napa ka lemo gore re ke betha yo 10 ke tšhabe mara go bontsha gore I'm a law abiding citizen. So now ke no ke tlisa gore lena le bone gore toka ya tswela pele ka gore swantse motho wa dilotse a hwetswe
5: wa tse ke go lebeletse o tlhoga le botlhale motlhanka a ke tsere go bitse motlhanka wa modimo.
2: Ka no mpitsa phutha ditšhaba, it's okay.
5: Alright, moroto phutha ditšhaba. O tloga o le monna botlhale ka baka la gore ba rile go go botsa ditaba tse ba se kgethe go tsamaya. O tloga go mpontsha botse gore o tloga le wena tsotsi ya malnete.
2: Ao batho.
5: Ebile o ke tlisitse mo go tlo pipa nna sefatlhego gore ke se ka bona gore o diang ka kwa.
2: Ai biao. Taba kgolo ke gore wena tshwanetse o fitlhelele bofelong ene however way. Ke wena o tlo e tlhokang gore o khwetse gore dilo tse ke tsama ka gore le nna ke reke yake ya senyega e senyega leina ka gore le fitlhela putukutsa la hwetsa diokobatse bjale diokobatse tse ke tsona di jang motse wa teflopo bjale nna bjale ka phutha ditšhaba ke nyako hwetsa gore ke mang a supplyago diokobatse tse a ba di bie ka kerekeng yaka
5: a wa gomme ge moruti ga e lapise
2: ee bjale e reng ka gore e reng ke e gomele morago ko lokisa tse dingwe lena le tla re leng yaka ditaba le tsamwe tsaka kreke ke tla ba ke le gona
5: a o ska wa rana pa we swara gana mo sa thao itjwa ka le batile u vene benji motlhaleng wa ga go rra e go lata
2: eh
5: aker wena re tlona na re go khiphile ka mo ga rena o sa tlo ba mogweraka phoma tjatji ka le bagala re wena o main suspect
2: eh
5: re sa tlo buya ka mo